mango beba mango anka beba anka eji sa wo ye wuduma bia wo ye na asase su bia no sa wo jidi sa wo ye anka so anka sa wo nya anka na wo so mango dia ere na che sa wo nya dua papa o dua bani bia so ye de ye twa to twene eti wonuma na na be chere ba bia be da a word to a voice is you know my video in a higher fox 37.9.

0: na nene na ma no hwe be ara no watu na hwe be so e kwisi no ha wa fa eh ya sebo e ya sebo ma so ye benya ba no ne atwe
1: odifo ba Angela Amwa awotene ken the telephone number ni 0247093812 0247093812 0247093812 0247093812 when odifuba Angela Amwa for the number 0247093812
0: ona bema da bema fa no kan da
2: shempa
0: bo so da ma me ni akotwena di na ba fidie so na me se se no ma wo se abo no de na studio ha na e be da de ensa ka ba no
2: ah me de mama mu
0: abo ni ensa no
2: baba
0: ah
2: o ba chena ba
0: okay ye raw chefo ti ye raw
2: ye ne raw nya me nya me nya